La se malo khlengi ti se nangublu ti dakpi achu den di sherwa ki la nangublu in anrang ye khlengi tu la shu ya rin ki lerim la dakpi sheri ke ki kor la tam yati jo kutang sheri shabru ki lu dakpi sheri rikshin kor ki lu to tang zandi lu ti tang zalu ki lu ti jo kutori kyan wasine dakpi lu shabru ti dakpi rikshung tang lukso indup tap ki dakpi lu shabru ti la tanda dakpi sungkyup ki ko ki sila sising tanda dakpi sheri lu ning

Batang sambatyo tur ne tang yomin drop ne tang no dakpi sheri nangla dak sheri ke larang lulang gutang lusumbu dakpi shero achunup tang ijinim to sase nyung murang thongi no tita pisang tanda dak pula chao tu gomala la nang gup tang lungying batu yo zalu tiyo tashi solu ki lu shabru lu tang taru tiyo yang lung sang khong tiyo la dakpi tongla la nang gup mi tiyo la tine thune sungjop kyane jogogi sinelenge tulo shopin tanda dakpi sungjop marketing ta tingi pesa tiyo ti dakpi sheri luti tsugo gi tsukane langi sirupti sanghak mo ko ne tang ngung thupki dakpi keti torn gal sing salingi mala dakpu sharo in sirup tang shinda pu sharo in sir sineng mo sheu shi trang dakpi ke in dup tapki dakpi sheri kela tanda dakpi sungjop ki gogi dakpi sheri keti yarge tong gogi sine thenge tulo shopin tang dila sungkyop kigo gi sine tanda radio senangin juno tu shiro ajunup tang ijinum tiyo teri la shobin dakpi lu shabri tiyo tanda sang turin drop tang yomin drop ne tang odup in sinang tanda ti show mi tiyo juno tu para dakpi kong tui mura lam ne giyo record kyan jang ne giyo ti ne giyo lung ying ba tiyo sungkyop kyane jok jak sing ting la dakpi piaza tui sang dakpi sheri lu ti dukoy nok rishung dakpi sheri rishung ti dukoy nok sine hako ki tanda sang zan di tiyo la shor ge tonggu shabru chambu tang si le chambu mi tiyo tenga chalne tine ungub lukso sang thongi no. Di lukso di dakpu sheri la ki sase semdu ki tamne in sila sising dakpu shara in si kasima dakpi tamne me shew shor ge si li shabru tiyo chambu me shew sirupti dugan la sing te ngwasa ching e sang thongi no. Dugan e tanda shew mi tiyo otu parla dakpi kiduk nangla mesi nang yamba kiduk nangne pepshune sili shabru shorge dakpi tashi soliku lutiyo talutiyo zalutiyo lupula se hurta ki kogisi tarungde dirimbala luchik joku lase sendro nang

lase malok lengi tu sinangulu ti achu den di serbagila na gubluin diluti zandila langu thalu ya na tala june languluin di ti dakpi sheri lu nangla lungyang bajigin achu den di ki dukane hutak nangne record kyane sungkyo kyane gubla khongla ri de ma rang thuji shobin sila sising tanda dugo lungyang batyo langu mi song me tup tang torin drop ne tang go tup da ku terila sharang go tup tamin Tanning el tenge tiola tanda nyomin doy otu dakpi sheri kela tsukane sungkyop ki kitop ki sirup korla tikpejik shuin tadiri malarang dakpi sheri ke dakpi sheri tamye tang rikshung tiyo erge tong upla dakpi tirang minda kyane sheri ki duk sokpa tang gushit tiy sang shugya goki ting sang de embur khala sang dasa bangine dakpi sheri watiyo phemne juno otup tang kong tiyo dak dakpi ki duk tiyo zinchong kyan otup thongino titi sase gagi tamirayin mangsho kyan eki duktui shabru jongdar tiyo terin otup tang bindup ti hako kino dakpi sheri ke lam terup lerim zinchong kya utang ki tuti sase nyung murang thongino lu shabru tiyo tsorang lapsi nang sherbi tamye ti mashe sima ti lu tiyo lupula sang che khalerang tang lapsi nang sik tiyo tambu miyangu tang ti li sikya ukuwa yana artha tiyo hakmako uki netang gino dukane sheri doluki lerim tema ki duk tiyo la di dakpi sheri lu shabru tiyo lam teru sinang gomada sheri keti kakshe utup kane sheri keti lupu lam teru lerim ti zinkyong ki gokino sine shobin tadi sheri lu tiyo joku rimbala rang tadi doma sherpa ki la nangup lujik joku la se sendra nang